il ki keleh, li stjaheli abakel ut hokana ku stjaheli ameh, shosh, stjaheli na lesrib, li nekeshtaw li kwink ut malak ebli ish na keke kwenchish kabicheleb, hokana ku sa ospitarre li neba, na ushman rilba li halan halan chi tjahel sa li ki keleh, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal stjahel shkob li saeh, ut stjaali kana, na ushman rayos x, stjahela akwam, hokana ku na ushman li chook, shobaleb, li ning ut ebli kokal, ut hokana ku shobali kana na kwansa chuam, na choman li tjahel hernia, apéndice, tumores ut kwanchik shkomon, arin na kachkul chisas.